bonum mundawa patagi ngang majadum ran weva ah mundangun miya patagi ngang majadum ran weva musoli tamiya venum amjuranwo patagi ngang majadum ran weva musoli tamiya venum amdayinwo patagi ngang majadum ran weva ayo era taingala patagi ngang majadum ran we nan jadik nam namari jitari nata patag singang majadum ran we nan jadik nam namari jurai rewa patag singang majadum ran wewa ayo gunmirawa iwatagi ngang majadum ran wewa ayo boniya diyandan noy watagi ngang majadum ran wewa ayo boniya tel botu watagi ngang majadum ran wewa ayo dalal kirawa watagi ngang majadum ran we ojinangai kadaira le simma watagi ngang majadum ran we ayo ni tapak ngalwa watagi ngang majadum ran we ayo dani jaduguya koi tagi singang majadum ran we ayo jitari nata watagi singang majadum ran we wo aye aye dai bra yere aye

0: gonum mundawa patagi ngang maja demran wewa mandangon miya patagi ngang maja demran wewa musoli tamya ben mamjuranwo patagi ngang maja demran wewa musoli tamya ben mamdainwo patagi ngang maja demran wewa ayo era taingala patagi ngang maja dem
1: Assalamu alaikum sa tumge tumbe wana gumna kilo jamdi sappo be minti jeego jotu da sudu radio senja fodon be wakati jimi majjudi gam min do mari ni hande sadi ma sedda ha ko technicien e gam man nda ko bo jimi ha ta wakati mi tanara ngol ko jidi nyaama mari hande hawritirde de lesde afrika wakere ko larani ndiyam hawritirde debbe bolwanta ni hande hala daga tammunde ha hutin ha huugo kude ndiyam man hawde mande mabbitama kenya fajira ha o tradition blue do dum lamdo dawla mo lesdi chat marechal mamad idriss debi idno eno non be dudbe lambe dawla dawlaaji sobiraaji dum kambe be ni hande ardan yelwata mabbitit go kude majum ha wakati mabbiti kude man ha ni hande bolide debi koci ha wakati mabbiti takude man kambe lambe dawla be fu mabbe be bolwani ni hande dedei komara haaje no hurete ha himbe kebani hande do kebran ndiyam hande lesde afrika majum ha hubu mako kamdo kanko lamdo dawla marechal mamad idriss debi itno o yeccata o wiyata lesde afrika dum lesde ni hande marde haaje ndiyam ngam ummatore mudumen eno non ni hande ngam laide e beni hande kala ko sawi der laide ndiyam man kam fu lamdo dawla fayid o wiyata ni hande ndiyam dum hunde himmidi ni masin ha ko barki din tales e majum hanira ni non gol jaride en hawritirde ni hande wadande ha klarani ndiyam ha beno jammena do dum waddi seyo sembingo masin ha kawritile jam'iyaji di jam'iyaji fere fere bani hande jam'iyaji ha kere ko faddo norto ne da ko bi adama e kala ni hande dum ko hutinirte ko nyamete ban kautal jam'iyaji ha wakere ko larani ndiyam e labe ndam halis di chat bani hande kawritilede lesde afrika ha wakere jam'iyaji din kuwoji ha wakere ko larani ndiyam e labe ndam be fuma be kauti ko eni hande be biyata hebugo ndiyam labdam cenidam dum hunde himmidinde masin ha ko wallitirta ummatore bibbe afrika majum sakkontama bibbe lesde chat do ko wurti ha der andinon gol jaride en man amare dey ko be ndenata ha hawritirde man mun kam fu kambe ni hande ardani be jam'iyaji fere fere be biyata be ngidi ni hande kala ha nokure kam fu himbe kibani hande ndiyam dam dey banno anniyaji ko cha ha ko larani ne da ko bi adama wa kere ko larani ndiyam e ngam man kala ni hande dawlaji man di fu maji dey tammunde de be tammini ha wa kere ko wallitita lawol ndiyam man dum hebeni hande dum yotte ha himbe ke yotto ha dum komara haaje huwego bidi joga kirado sharia e nedda kubi adama betedo ndoloji no jialix nay bay kanko bo wadi jahangal gal kugal ha berniwol abeshe ha ton o wadi ni hande gide fere fere be bendon ardani be hawkere ko larani sharia majum e be bendon ni hande wakilanabe wakere ko larani societe civile komara haaje ha gidal mabbe en gidi ni hande be ngada lisafi dede no wontinira ha wakere ko larani lawol sharia e faddana gona da kubi adama ha bernol abeshe wakati o yotti ha der bernol abeshe be delegation gawo ardani kambe be jehi be gidi ni hande be lamlambe kumanda en ardani be bernol abeshe man wakati el man delegue general mo gomnati hedi province lesdi wadday be te isaaka yamu da jorbo o holli ni hande ministre o dede sadir maji ngidete ha wakere sare dangay je province majum e der sadir maji man tewe tawe kini hande sare dangay ha chaka chakuro e bawton ministre wadi gidal be bendo ni hande ardani be wakere ko larani mobgal lesde duniyaru ha berniwol abeshe manni hande pinit kambe ben woni ardani be ha wakere ko wallitirta lawol che dangay e dede ni hande ko tabitinta neɗɗa ko bi adama halesti mahoton be ngadi ni hande be ngadi gidal ha fahin be ben don ni hande ardani be wakere ko larani sare sharia majum ministre o wakati o yidi be mabbe kambe ardani be wakere sharia mana bendoni hande alkalien hitobe be huwobe ha wakere kularani sharia majum procureur jomu berniwal abishe be fuma pe bengewti ni hande kambe bodedei dum sadir maji ko bengidata ha wakere kude mabbe majum yigoni hande dede no be kontinir ministrijo odo tidditinani hande bendon huwobe ha babal man be kutinira ni hande tata be jofa juude be kutinira chatendam ha babal majum ngam ha be kebano be tabitinira holare hakkunde bendon hitetebe e bibbe lesti ha fayen ha sarende dangay bernewol abc do no ji alex nay bay o yewtidi be ardani do ni hande be bendon wakilnabe aynirgal sare dangay man en non be dari do darde dangay en ko be cinki ha babal man burna kam fu dum dud goni hande bibbe adama en ha der sare dangay majum e ngam dume o wi'ata ni hande sare dangay ne nyiba ma dede ko watta ko hoccata himbe temedde dido amma ko burata himbe temedde jeego dangay en don der sare majum ngam man dole ni hande be darto dede ko no be koytinanta be do sadir maji be gidata ha der sare dangay majum jamdi sappo be minti sappo edi jottudo ha sudu radio district sanitaire je bernol gore ha der departement ya pende kambe bo be kebini hande pharmacie nga l'hôpital jifu ngarata e kebale ki e mudum e non kutinede di wakere ko larani jamu yo tokido lawol wallitir goni hande l'hôpital jiku tari bernol gore ngam be keba kambe bo e be ciora ledde nafoje ni hande kutinirtede ha wakere ko larani jamu der departement jum el wata maju wada mado ardangal prefet mo departement man ko warjulidu Abdul Keul ko juuda jarjima chadaga bernol do baye jangal ha gore man famtin min habarol man mabita ma Kenya fajira ha sare ministere nga njamu lesti e ko faddono to nyawuji hawrite dende tabitin goni hande projet ha ko larade no lawol njamu hutinirta ha lesti do e do directeur general no kere njamu lesti man beter docteur Yamaji Alias kanyum on ardan yero wata mabiti go kude majum député du département les dit tangile funange rebeto di amra betol ngar kanko bo o hokki yende altine salinde ko ha berno lay kutinir di dede ko walliti tani hande bendon ardani be commission départementale je bindol tatabol ha ko larani hande dum ko windata ummatore bibbe lesdi en nonno be kontiniri ha ngenda mabbe ngam hebano wallitira gomnati heba ko yombono taskitoro dede ko wallitirta babbe majum délégation ardoranga député jobetedo Jumfun Katia kanko bo o yehi nyende altine salinde go ha berniol gunugaya hatun o hokki ni hande chaho kutinirdi dum commission départementale je département Kabia ngambe kebani hande kambe bono be kura kude mabbe ha bindul tatabol ko cenangol anniya ko windata ummatore e dede no be kontiniri ha ngenda mabbe ngam heba wallita gomnati no wallitira be ha sadir maji be gidata der departement majum ha ko larani hande ngilla mako nga o wurtani ha daga asaweji chali dego ha der lesdi ndi o ardani kanko delegue general mo gomnati hedi province lesdi barede gazal o yehi ha wuro wetengo meleyat do dum wuro ni hande wongo ha der sous-préfecture hande département bar el gazal fombinare jamdi sapo mi sapo na ya sud radio hado kaden ko bari nyano mare hande ko wari jidi dum Umar Idriss Umar be min soyi yaw sidi min ngali tonon ko jube fulfulde ha fahin mi accata yam ko on njafo do min be wakati jidi majjin den de ko watta min ti joyi wala jeego e dum bodu wada ka der yidande amin ngam man to Allah mun ya wakere ko baruji kam sey jango jumare do ci don be kudda wakere technique Peter Mahdi Mamad Abdullah, cabine technique.

kigi debe haniki masanong kafe kaya niki sa radan tunog dik na kaya nakalis kay labara fi nagatmaga dagan fight na o halabara fi nagatmaga dagan danja ungani kaya purde kama telgen de fi tu dangol de fi nagatve de wura tanda kaya lao ang lao na fi nina hawa kaya ngud e fi tu na dangol da kaya fi tu na delgen e kaya limati ay malutun sukay mo jumala Radisson Blue kain maglo kam kain may boom na kada kain Marshall Mamat Idris debi itno hindi sumay na kasar kargi alam pa falsi su kain sa magule fituna da ngol de kain eh wag kain gule kalaman si kam gudang tuzan ng bula man si dum ko higulak na dapis da gada kain dali kalgo kain eh ni si sumay na kasar man na man kain si lao ngol kain lao na fe ni na kain si dala awa na isang san kigla ni madim gadi ni clear madi ni ay ma fisa di mo long en la len na kan fe na ma uran lakni ataba donom kebe ku tala a fulnin mi sumnan mi famnga wa kana mi bum na kada marshal mamad itu bi itno kana dal na kada fe da urat kana min nin mi sumna fa a sumna fa falam du mai kana la gelak ngi ma kada hen go min ya gun go mi kaf kana min yan gani na bum na kada ta kana la len nakadufay urat kaya na ulgo foko na ko ng foko ng suan gani ngonlong anin gani amka ani may fama na wakang kude fitu na dana kaya kain foko maran chita kal daldugyo kude fitu na dangol daga jamen da kamata kay laun fi nina kain foko nam gani am tarya kay foko man laki na laki lau kay laun fi kasita fi ngafi kasita fi sana libuga gasita fi samatila vama santungu vunumna fokmara mana chajalau ke launi fi ngadale bu ka galvi ningo ka ka le matoro ki tay ki tay ngana china china da mi ka kafkaine se lau ka lena mna se dala wanin ka ne fama su mai di tenang san gi gele chini di ne dela ga ni fani ga nang lan me media gun gola gelak ni ma ga talam di ne nam sogyo mi ka kafkaine la ni se dagan la lani ni se samulon fi sa sumay na katna sala mulia mulia ngulona rense karjal mala la finin min nakat fe dura tanon kafe nin kada ga tamsan ni mi fama wa ga ngule la man si lamna kafe ka en fokna ma yum salam road la association al bumga kaf ka en si dala fima san finina he kafli marge gonan to ba ni ngana ne mi fama ka en la le ni ni si sangulo ni sa kum nakat fuli kisin ga ni la len si e faman nin ga san gi la kasida wangan kasida wang ka ga ne ala ni go kdang di samana cha jan de kdang de fo ma na cha ja mi gen ga ni la len se ful tu sia ala na ga de de wura tani ga ni in kra di bu na ga awa en dan ga ministre na vi ministre da ta cha da ga na da la ga la ni vi ki da na le ga se de fi sana ga en cha di ala alex ne de le no ji na mbai ena e kametlane kaleskor we yakama da khengal maga beshena yogiling wal fi waday ana tuliske jiwa ena fisigan e sala regulo ga fokna laqlaqi gal fi wadayna khayn sum sala fok ma societe civile ka sala ga laqisu gal fi kidan ka am ga kafi rueda va ena tuliske du lopni fi kidan hond ga sala ga laqla law lilawn fi zus nan gano hlen tuki se tagamul bu kede kete se gemiga fama na tulis kalam na kacho mana cho jewe kan na administrative fo ngura na na fisika ni sangulo sa kasigal ma abeshena heli nam tani na mi gouverneur de le mo sem de fi gom finat mo kaska le vi wadena sam yuma la ismail yamuda jorbo na mi da reti tu ma kasigal le vi kas tam sum sa ga dana gal vi kidana kan nam de ke la uni vi sinu vi dangaina sinu dangain gaini ke nam kre ga tam sumna kre di mai nam ka gaini ku lo ga tam chuli lo mo waya lida la leni dangai ga chuli ngi bu na zo mai nam chuli gaini ku lo wai lina ren galam le galam le sin sum ka am gain gaini mai ku di ga na me ministre de la bolta gaina fisiga en sa la regulo ga lop na vi e fok mana cha cha ga fi dunet ma ka ka le fi abese na fok mo yumal nations unies na ka na ku fisia rein fo ku puni de le bo rein a puni te ko tor tor ka nga da fi sumnan ga ni ka en na fisia ka bolde na wa ka en fi ma fa nan ga ni ni si ministre fisiga ni ni si lau ga sen ngolo ga sema titu ma ka sta sumsa ka sta nga ya mi ga ka fa ni
se lawa ka kursa kureni ngo linga leni kai se titu na temu kafka ni se fi bargo nga ame ministre da kai bol fitu na tevi ministre de fakunfe dunyat ma kai na kana fe tan na ke pune de lemuga na kafka ni na ministre de alese dolonoji ne mbai kai na fisika en se nisi sa la kai chugus nong cha la kai la kala kalop ne fe ki dana na kai sa jus muga muga magistra muga nong kafka ni awa kai nisi sa la res la la en kaimi lopn vision gani en sal procureur mga kafkani si kagala na ile ministre zagani si samay ngay ala wadi si dala wani si ngrat kisi ngolo lin fi lopu kdat ka berol mala kain la len namla li kolina lin ngay nam may tu eta gamdi kain sa ngolo sa lagal fokna cha cha ngolo lop meli kisi li lopen ke si agen min nadi kain si dala wati tut kisi ngolo ngani kalvi ki dan gane ni senir faani yise me budu goyde kafu ni selum gane a gaisa rasa ngulo sara kaya ka en rasia la gane se dikasit ka ni seminna an gane mai lidi bu naga abugo tituna ta gane na ministre de fuzi gade vulgat ministre sa qasa ya kalifikitan non qafi dala wani se lakshi gare a qain ala sumni salma a khay kalifikitan mi gane gane ala ngade dam tu zifat gane ni se lumi ki dama tagamna bu naga awa kain gaya si da dangay da abeshe da na ministre de turisa kagala hidin si sa ng lagi lo fok ng fe si da kita da kain pwede na kagala hida usam market ko sa mga visa dangay ng gora kagala si de nisya awa kain na nisya lawat dis da kay law ng fe si dangay na si dangay kain hilale na ini kain irme sum kray na cha may uling gani sum na suing olo kalaf kay lalene si inong gani sum lalene dumla kasinani min sum gani da kisma ay uling gani sum kalaf suwa kiskar kaya sa yu kalaf tang gani kaya nufaram gani may tuong adi bu naga awa hentan gani kaya n doktora kaya mo district ma fi galma gorena haya kung yelina fi niya pende kaya galaf fi lokon oriental na kaya kaya n lina at kaya n si ina kaya n si da si da la kaya n chuli sa gurguno ni chum yalam kalaf haya ada in fi sina da kan good kan fara la kan fo fi ni si ka slo don legal fi da doctora kan good kan si ni si kan mala funa yo ala kan wasi son me kan gurun ga la mal fa en gani kan prevema ka si gal gal fi corona kan samay gal fi corona awa hen dan ga mal kan ko kamata kan me ay ministere fi doctora kan malgain de fitut ke lawga lawni fi projet marana kebe ma gut kudu nga de fi lu sana kain maglu kami amal fun fituna dugo alaq lawga lawni fi nga de fi lu san gani directeur ngol mamul ngol la ma fi to tufmong a directeur mangol ma fi ministre fi doctora khais amima la docteur ya maji alliance aliasi awa hen dan gari kain te député da takas galfi tangile da gudu da chadi ala diamra betol ngarna qlani kalisi glosi galma tangile na qena lendi kametlan na turis kan lai turis lai ga na flum ga mi hlena hlema gutkude sumsala chugusha ga ngasumna le busina ma gude ngana fi suma ku bin tanja mi ma risanse manchani ga na turisa kutsia ala ga lopligisi go etagmo bu nage awa hen dan gani a fate la bare fi nagat ka dgan dan non qaf gani ayen me ruwen arwen ka suka mwen de debite da en chade ala jun fun kati a gana e borulend kamet na gaitrus galma gunu gaya ayna e fulum ngengo hlema gut kudan ana fi sumna kain sa chugus na cha ja ga lok nam puli gi sa gani se nga sumna ngani na e kut ken ku sia awa qefa de wa qela bare fi nagat ma gatgan tan na kain job don me awa kayan farati kadang la bindu ko kami dang le samara ko ni awa kay yarna if te pam sigara mi dami kay ni anam kat wal muga gi nu leti ko ni fam nga yarna if te pam si yarna if

kigede be niki masan non qaf niki satili ni fi ya hum vono ve vedin gan tuan friya kigede non qaf niki sa kaysa ya ti tout lawne barbalam ko ki ya fol ki teng irda kay niki sa kaysa lopnate de fan tigi non qaf ki la barfi na tan jam ga dom ga mi Umar Idris Umar hen ga mi telem guys sama ko dande len choti ki vedin ga mi yarna if de bam si hen magalam dan Tony Moaji di Alberto skenam foglo o gaide de fan talamo kayen Tony lawn vlanga da gudan nang busan chan tuang me ngadi awa kay sama mom yom law mayna dam digul fon tolam na jox labrum ni figami nanu ki ni mandre na la jabru mol goron fi lo vinde ki gide bedi ki samru ge bena ni ki saklo fi dong magawna ki gide non kafti ki masana sa chat na sa kamuruna yarna if kan tolam.

0: Assalamu alaikum nay sakani ki tamindi aga kal kala wandi studio wonde fa dorade jata ga nako janaka day radio ngari ko tanabar ngam nango sondu tanami dinima ngi ki anara ma sey en ha kan yu araka ki atora ga do ki yu haga araka yo mandara ngar do wajo ko lale la pelle pi di wi araka mando ngen ko mane chalare ngari sabbi sum ka do ko ngi sondu ma ka do ko kam tanana bar ngam nango sondu tanami dinima yo mo lunga ko lawnde ka bin technique na tanamu nako sed ngam nango sondu yo mo chalal do ngi changa yarna iba dan wadan mo chalal ngi na jaya ko lunga chan micro ga pi bar ngam nango sondu ko chiringa wa ya ibrahim
1: Yeah.

gre mi ngi ci kadan ya ke gadi yal yo mi ngi ko le a jama daw ga ci da daw yo nga so a wonde kawli nga dan yu lu nga ko le day dan mo nga demande lu ngi ci na delegue general du gouvernement auprès de la province nga wada yi nga lu ngi ci na gouverneur Ismaël Yamouda Jarbo yo day dan mo nga wonde kawli nga ñoo dan wo day na ma mari di ngi ci kadan nga an yo day na kam nan nga day ko ta ngi rani ci ala daw nga day na kam nan xalama ko tala mi yo nga yukula danga yo go day na kam nan de jew na ma mari day na ka di ngi ci kadan nga acono day danga yo ko bor fu go di ngi ci kadan nga yo day ya ngir mi dalar ko ron nar ya rendi dan go day na ke dam nan ngi ci kadan yo ngere de wa wonde kawli nga do to cono cho mon ngi ci kadan nga dran de mi yo nga day ya do ngi ci kadan nga do li ma de ngi ci nga Nations Unies yo yo day yu mi go penet yo nga so de cono ya kam naram halama di ngi ci kadan nga day halama ogu nga day mi yo kula danga yu har ngi day ni ngi ci kadan nga ko tala nga ko ngi damru gudi bel hariya nga yo yaka gre ciegni ngi deta ciegor du chonam yo ngi kete ko tala ga dan ngi kol yo nga yo yo go day yam danal dangay mag jurgu do yo ngi day ding de wala ciaga wonde kawli ngade day ya awnde kawli ngade ro ministre de l'energie Alex Ndai Mbay Nai ya Mbay yo yo day de go ko rode nare rendi day mi go ngi kol do jamay haria yo go day dran ngi kete kada yo nga ya wonde promesse ya kalku lungue day migo wa magistrat migo ngi ko la day dran ni po yo haria yo migo ngi ko la day dran ngi ci na greffier di nga kul nga day pir dran ngi andro bro yer procureur yi mi ngi kiri kada yo nga yo day ya ja pa da mure di nga kede yo day dran go hal na ko tengar ngi ci nga dran go yaka ngere dran ma yaka di debie i fiono day ko la ngi kiri kada go na badan ko la nga hal ma day namur go fodo di bel haria yi di ci di nga kiri kada yo day dran go ko ra dan nare rendri yaka i ka hal ma day ngi dran go ci al hurri ko ra dan ngi yamanga dayandi ko rodan manna halama dibel dinga dan yo lungu den yale arnde ille dran murunga yamanga dayika yoy go day nga yakede gre cegni wonde kawli nga dior tanga manna nga dan yoro di chono halada dio manna rendinde di chono day duge aji e pigudo mayna ganno kiri nga yore kalkal de do murgo kene gino e pigude gre fo donga nay namru mi yewngi kula dangay ngi cala nga maison dari awnda beshi yo awnda kawli nga dio ko rodan nari adolo no jinda may ndolo noji Alex Ndai Mbay yo de go do chono migo wa jamay ngi kete kadang yukol lenge da ya jamay haria yo da yo nga yo de go agar man nar mahallama dinga han ga dran go i jogo gede kam nan de kalkal nga de go daka do chono amay abal ga ko tala ga ran dingi kete kada ga migo si ko tala ga de migo si do ndi yo nga so de chono da yi di yo nga tangu go halnge day ya yugo de yeduga mi ngi kete ngi ko lawnde da ngay ko tala garan ga day ngura garan go day dondi yugo halnge day yu yuna dan dawa yo ko de wada caga wonde kawli ngade gre de ko yi da caga re de chono di ngi kete kada nga hana bada njo deso damon mi ngi wunga day hedinga halnge ma yulu nga halnge yan ngi kide ngaran de kalkal yo day ya bala di ngi hegri ngi logri nga day yan ngi kide ngaran ko li nga ni yerande gere do chono day ya faro danga yo o gere day mi goru ki go ya ci cial o gere day ya mi go euro rak go day ya dran moy ko le day danga ma a honda haria yo ngi day di ngi mi go ya la re ya cha de yo go bundo yi chono anda ya blangre yan dawa ngi chan district sanitaire ngi yan mi go dawa a hondo gore a hondo departement ngi nyang pende yo day ya chur yo re day chono bulindo ye ci yo fa do dumu kindin nga day bulindo mi go won nga so lama day lu ngay don dir nal nga day ya ci pharmacie nga dan nga dan mo nga day ya yo ranal kindin yo nga day dingé dran go ya ciag gre day yo man na ram lama dingé yan yo day dingé kete kada nga hogu yo ro day ya mi ngi kete kada nga wonde département nga dan yo yan ciopuno nga day ya day di yo dingo ko ma na waran de yaro ga dan yo nga wonde préfet onde daya lunga ko le prefet ngaran do mo ngi departement mo naji gre nan gre daya ye ci yu day formation ngaran bu ne lungi sana abdul keul yoy go habar ragi tengre day turu yoro awunde fa daw dumi wa awunde ministere ngi day namru bu lewni ka joron ni la fe onde dowla ngi sanga nga day santé publique yo day turu day dran go yaje ga yakam nanu halama projet ngaran hal nga day lewni ka joron ni la fe founde dawla nga mune lungi sana directeur général nga day namru go alama day ngi santé publique lungi sana docteur Yamaji alias day yo nga day turu nan na jobon ngire day ya dingi kede kada yo day drango ya kam nanu halama leen dinga nan ngi kede kada yo wote abara ngam no tele medene mi ngi sonu kya na ramasen akani tolor kya na ramasen tolor
sakani itemin di fakara ka kalgal nena wala mo kembaluna ibe nterno kazata yoni min di kiga ken hagay hoddo mo koy mo dagrono kabin technique.

0: galama duni da kawaramba duni kawgawi akin jay kodom bingo ne mjebelana sur kalam chugun zairi gi umbumura sur kalam kanbana gi umbumura adu chugner ne dable zong ndelne sur kalam hin gi fayli zong ndatle kele jine ne zund cha chong kabe anga ikel gu zamale o ma ma zai zumul kodam tagadanu jawa yang zung gi de pele an mine amano gi di ko wair pele an mine azawa de lai pele mandala adine kalge yodi ni an gaake por zena ki ga ta du lai ki baz te de takai yo mir mir ta bair bel chile ga tiri pura budu an da ga ti amira adine lu pran wan da zin ju ma ki pura veda pazar wan da ga ti am adine ura chona wan da ga ti amira ki pura gi yo ta bair ka fa guru yan go adine ki bune do ta bair chale pin ji an da chuk ka di ya ta bair mal chile da war wo erwa mara kari kor pel balwala acha ji ni dal kal gamba daw daw di ayo lom ji ba marwa mira kurz me chom baba kle an bumuna chara an mai na dal me an ar me an ka chop da uzru ko air bo ai da ting mai wai wo da ting mai wai wo ni bo go me ji ti un ja ai da ting na un di ga un gi ni ju ji na ai wo wo cha ba an yar wan ko dam dam dam ja na pul man ja da mana bi kalam para di ole ola kon de na ara che para di ole ola kon de na para di che le ya pu go ko na an gulu ka da me bolle de tok ta ga an la na al ma al ma achi din ga ba kella na pa na achi din ga ba kella na pa na ai pe no na kala na ja ga ya na pa na adin na ga ka ta na el bo no za ma o o o ya kai wa wo wa wo mara de o lo bi kile nga kire ya ta ko un zara kor pen jo ga wa lo kor pen jo ga wa na ju mun do na do do ni hindi bi lo ji ju ha mun do na do do ni hindi bi lo ji ju ha mun do na do do ma ga chang ge ngor ko na ha ya wa an ko dam dam ma ga ni an wo o o para mi ole ala koram baranga ara che para mi ole ala koram baranga para di chakla ya tu go kina an gulo ka da ke gulle di lo ka la ta an na na al ma hindi di de ti ju am che na che de le hindi di de la ko kor lo pen jo ga wa lo an kor lo pen jo ga wa am tu tala tala ga ma ne ang ong bulo le tun ge la so la ba na pa ong ge ko la tu ta pu ju lu ju ga ja ti to pu ko ga me ba ra ma le ta ga me dan dan ta ra tu ba ra ma tu han dan gu ngo bo ga ka ra ma ta ya ga ku lo ga na pa na tu ba ra ma an ya ba ko tam dam zu ma ga na an pa ra ni wa lu ya la ko na ara che re pa ni wa lu ya la ko na o o ya kai wo maraniya olam dikle ho mirmiriya chabar ban chile ga tiri purana budwan da ga tiya mira adine nu pranwan ban zimine tuma ke budur bida pagarwan da ga tiya me adji ura churawan ban zimine ge ma ke ye burgi ya chabar dal bawe na adji bune da chabar kal bin jango tu tadi ya chabar mal tine dango arwa o e erwan hin ne bange mara kari olam dikle ho lagi mendan kalagamba tandao re olam jibin ba ma mira kurzi me tyo ba kala ya garam bo ba kor pen jo gai wa yena chag ya wa ne pola wa yanga ta lang yo kor na kum bar wa ngi ta lang ni na na ba o o ni ti pa sa da re bu no man bala dun du ga fa te ya kalam zun zu wa na da jor na maran gala an da jor marano da jor mi le na ang la ji bi ang mi le ko mara ra lo bi na ya mara ra lo bi ni pai ti bra ba zi ni du gun da ra ja ra an ba ra jun ga fa che ya ya kala mu zun ta wa na ni na ta ni gi ga
1: La les populations so salmo bu hormon blamsa indiza godma kum ana god pix efficace man radio chat bouze ma fi population so basma
2: radio chat radio chat
3: radio
4: 94.5 MHz